nisanganasa nisuki alisi ndayari nwa hama ranatikia ni ya mnyanyuma na putundraino luwa tenwe inu na mui sikia inu na mui sikia zai mwalulu rami otamni fariri ava malala tanjimfa tena zavatuza ra niulumbela numkumi ya mnandimati fandi ya manta hindi titu isi manapaifana mdrofuwaru manukana Raisi no miasa mkiri, ihiza munu afaka hanaka narira havana. Fayenjena no manaki izatu fitundani, izi layan pandadu. Layanje mantra zitu, atantalu mantra kisaitu manaparu. Andre mantra sarpiara mnifu nainka, mendika utsau na umimbu naitu. Inu na muire u zava makagatienu tantirai narira havana. Izo tutul zonu wa rinta mialalan teni, muzu matalanzuna, ka hona mwisike ulumbilu nde ande yavna afkifta. Isike senopa nupitu masu wakuri, tena tuni timba mentke. Sufa ande mantaftiava nizi, ka nafuni zana laituka na uwaft. Ata tira kele surpana futana, atungwa tzikia ulu nafaka. Fitiava ndepi tzitakatan sena Atam sawari izi mbula miala nina Inu na munu watuni Nandafana nsudo masukomori rahavana Munu fautana zaifa manaka danja diwa natia nandimati Zavaduza mapiru urfatata nini Huwazu ni tana nletstue Ka mbivaluza simipipa Simtzirtam ni andron tzfala lanisi Fakitin kusa mandidi lulumbela rehti Eta msoto tulsoi pibaka Kala roti dien mbula fiel naina avaku Tzia nena sana tinfava Mitutika mibeba mfatsuna rehti Kade tziutunga Fata futuina na hanameluwa na nareu Antsuisi amni andfa orina Mibeba ya narefa efambia kaiken fanza kalata uze susupalala. Indrefa mpetake wa putitini azu. Sahada nifamakri raavana. Kani azu reta izaitu mamu mfuwa tzara. Dia hatipia wanatsul faram reta. Kanketini mivaluza mnande manta. Miavana mnande manta ni ya nareo. Miferena riundu nani hii. Fa sasa meandia nao jesoti, karefa maneni ula itopeta de isikiare iti za wani mbati isirai. Ufuarindu baravarana, fa apansule panzaka mnifunaini, awa mlai lapa ifofoumana, fiadana na hasambarana. Asa surati, suki alisa.